Ia tatu pukalami. Ia mamuli atu lo faa mo otu uwa manu. Ia tele tabit penanga molki pizmasi ni tu sanga.